0: elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
1: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
4: Makabuhay!
2: Dr. Edwin Ventula, pagsalig sa tatak Ventula.
5: Anyano, Albinica, sitintesize na akong igadok. Hospital mangog ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yung kumayo. Sa una, sa upo ko, kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang ko kanti ko mulakaw. Di na nga ni ko katimaan, nga muha na ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtit.
2: Tatak, Petula, ikasaligan sa katawan.
6: Hi, nabaguhan lagi ko ni mo.
7: Yano man han?
6: Nikus ka lang kagali. Unya dugay og dili makatamlay. Wala jud ko gilaay karon.
7: Oh han, tungod sa ang ginom nga rice and coffee, healthy na, pampagana pa.
6: Mao ba han? Sige, pagpalit og daghan na ha. Ayaw pa urat og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
7: Basta rice and coffee ang magpartner, happy.
2: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol.
8: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
9: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

Kiss All Day Request, mga ka-Kiss on Kiss FM, Cyrus the Virus, 8:39 in the morning. Yes, good morning. So tara mga ka-Kiss, nandun niya, ang nag-tune in garon diya sa may Unitama, Unity City, Shoppers Mart, Jusigur Building. Yes, hang out for the Fiesta Party tonight at Barangay Tangnan, Panglao. Kira-kits na diya karong gabi, ha? Barangay Tangnan, Panglao, together with DJ Nigel Vegas and Yancy, powered by BNF Pro Sounds. Salamat kayo, PM Toda, sa pagpaminaw, and to Bro Bernard Poliscas Jr. And also ni Bro Kagawad Marlon Lilusa, sa Balo Store sa Manga. And sa tara mga kakis, ando rin sa SPC Dampas, to Bro Midwin Inting. And good morning sa tanang mga taga W69 Sports Apparel, Sir Benson T. and Ate Regina Almosnero. And also good morning sa tanang mga taga Pasunangka Restaurant Payag and Sayas Restaurant. Good morning yung tanang diha. May papaminaw. And sa Dale's Eatery. Sa tanang mga frontliners na ito, kanaminaw karon. Good morning.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabutin yung mga katanungan at health concern na. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa ating mga katanungan, sa ating mga kamakabuhay. Babasahin po natin at sasagutin po natin ang mga ilan nito. Para sa mga gusto pang umabol, mag-text lamang inyong mga katanungan sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our text, Sir Makabuhay Day, Doc Glenn. May coronary artery diseases po ako. Lagi po akong hinihingal at mabilis na papagod. Pwede po ba sa akin ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Rina from Langko, Tabato. Opo, pwede naman po, no? At mahalaga ito para sa kabuuhang wellness. Well, anyway, ang coronary artery disease or CAD ay nangyayari kapag may namumuong cholesterol at plaque mismo sa ugat. Kaya humihina po ang daloy po ng dugo sa puso. When it comes to the wellness and scientific basis po ng EXL Makabuhay products para sa coronary artery diseases, from turmeric at ginger na may curcumin at gingerol na may natural anti-inflammatory na nakakatulong sa pagpapaluwag po mismo ng blood vessels, garlic at cinnamon, kilalang papababa po ng LDL cholesterol at triglycerides, uyabano at mangustin naman na mas mataas po sa antioxidant, tumutulong na kontrahin ang oxidative stress, ginseng at spirulina na nagpapalakas mismo ng puso at oxygen transport mismo sa dugo. Importante din pong tandaan po mga kamakabuhay na limitan po ang fatty at processed food, regular na ehersisyo at least 20 to 30 minutes a day, uminom po ng sapat na tubig at i-manage po ang stress. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet once a day. Alright, we have another texter, Dr. Glenn. Dati po hirap na hirap po ako sa pag-ihi dahil po sa prostate enlargement ko. Halos gabi-gabi puyat po ako, paulit-ulit po sa CR, pero konti lang po talaga ang lumalabas. Pakiramdam ko lagi may naiiwan sa pantog ko. But after 2 months ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, mas malakas na ang daloy po ng ihi ko at mas bihira na lang po ako na umiihi sa gabi. Maraming salamat po talaga, Marlo from Pagadian City. Wow! Glory to God, no? Ang prostate enlargement kasi, karaniwan talaga ito sa mga tumatandang kalalakihan. Dulot po dahil sa hormonal changes at pagdami po ng prostate cells. Kaya malaki po ang naitutulong po sa kanya po ng EXL Makabuhay products dahil po sa makabuhay, turmeric at ginger na may anti-inflammatory na nakakabawas sa pamamaga po sa prostate. Dagdagan mo pa ng garlic at asitaba na tumutulong sa circulation at kidney function. At kapag sinabayan po also ng EXL Makabuhay Black Coffee na may mangustin, ginseng at spirulina, mas lumalakas po ang immune system at bumababa po ang oxidative stress. Para sa mga ganitong klaseng uri din also ng karamdaman, magsimula pong uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain, and of course, EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet once a day. Congratulations po Sir Marlo, ha? Just keep it up, no? At syempre, sa lahat ng ginagawa natin, huwag nating kalimutan na si Lord ang sentro ng ating buhay. Sabi nga si Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Kundi pati na rin sa ating journey towards a better health. Lagi natin tandaan na may lakas tayo mula sa kanya. Sana po'y ma-realize po natin ang true wellness hindi lang sa isang destination, kundi isang lifestyle. Araw-araw ang pagpili ng health, love, and faith. Kaya kahit sa mga maliliit na steps, tuloy lamang sa pagpapabuti ng katawan, isip at kaluluwa. Isipin mo na lang, ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pumay kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang. So let's move forward with faith, gratitude, and healthy heart. This is Dr. Glenn Sonico. Remember always, you are beautifully made and God is you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Labanan ang nakakamatay na dengue. EXL All-in-One Skincare Oil. Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil. EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: virus lang yan. Huwag kang matakot sa pagsunod sa mga payo ng doktor at pagiging mainam. May laban tayo, pero mayroon pa akong sikreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mist ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Mga kasangka natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat, kaya switch na sa EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos doon ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay daghan na kayo gipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga na ako'y hyperthyroidism. I heard MXray way back before pa ko na-diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganon. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine checkup. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the, ano, the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God, MX3, diridyo ko believe.
1: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
4: Hay, nabaguhan lagi ko nimo.
5: Ano man han?
4: Nikus ka lang kagali. Unya dugay og dili makatamlay. Wala jud ko gilaay karon.
5: Oh han, tungod sa ginom nga rice and coffee, healthy na, pampagana pa.
4: Mao ba han? Sige, pagpalit og daghan na ha. Ayaw pa urat og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
6: Basta rice and coffee ang magpartner, happy.
7: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol. Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
8: Adriano Saradol sa Tayucani, 61. Ako itong nag-check up nimo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitreous o ionic test. Kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay ba tiyo na ngayon mo gamit o vitreous o ionic test.
7: Tatak Ventura. Ikasaligan sa katawan.
9: Di aray mong card, sir.
10: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
11: Pinoy Co-op sa PHCI.
10: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
11: Kano sa kakakuha sa imo?
10: Atong last month, imo?
11: Ay dungan-dungan tingali ta.
10: Matay okay man kayo ning Pinoy Co-op ATM sa PHCI, bay. Kung duna kay paliton, di na kinahanglan magdala ka cash.
11: Unya, bisag asas Pilipinas, magamit na to atong Pinoy Co-op ATM sa PHCI. Pwede ka makawithdraw, pwedeng gamitog bayad, so okay yun kayo.
10: Pero kinahanglan pong dunay sulod atong ATM account.
12: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bag-ong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Co-op ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
13: It's a cool summer season at Evanson. Get a free aircon when you shop using your Metro Bank credit card. Enjoy lowest installment price with your Union Bank credit card or instant discount for GCash users or avail a buy now, buy it later or 24 months stretch installment on participating credit cards. Evanson Rewards member ka ba? Get a free electric fan or free delivery on wide selection of items or free installation on select aircon. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID. Avail of 0% interest installment from a great selection of appliance and gadgets. Or enjoy 50% off add-on deal or free chooks to go EGC with fastest 20 minutes approval. Save your fuel cost or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper and buy everything online at Evanson.com and we will deliver right at your doorstep. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store, Evanson. Visit or connect with the nearest Evanson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras Baras, Tacloban City.
9: Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Evanston lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato.
14: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-249148, 247874, 249955, and 250581, Series of 2026.
15: Pipila na lang nga tarsier ang nabili dinhi sa Bohol. Atong ambingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagiatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umuduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pariho ra nga nato, nagkinanglan og pahuway.
16: Love your tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.

0: Heart, and he signed to Tarsier Records. So nagsugod na din niya ang pag-write of songs like R&B songs during his high school years and independently auditioned of various recording companies. Yes, mga Jumegos and Jumegas, mao day to ang tinuod pa nga ni Maki. Ralph William! Ay, shoutout day ko, no? Sa mga namista. Ay, bispiras di ay sa dao. Tinuod yun, maong kitang mga angkan, makalugar na gigla, agugwa diha ang sabid. Hala, pahimus na lang. Take it as a day off or me time moment. Makagawas ra mag-grocery. Naka-relate si Maria. Okay, so naka-relate ni Anna. Ito, wala pa yung mga sabid. Hala! Bisan asa adto disco sad concert. Ewa palagi sa bid. Karon kay gipaspasan man tato a. Tulo ka buok sa bid o wa gyud. Ana na lang yun taon ta maka me time ug magpareband. Ana lang po maka date sa bana ug maka grocery. Ya kalain mara. Nang kamong naay kabinlan swerte gyud mo kaayo. Well, speaking about some concerts, sad party, well, kumusta di ay sad? Ang itong mga Jumegos and Jumegas, sa mga kakis na nakig-sad-sad na mo sa Saulog Street Party 2026. Pag April 30, oo, so magkaroon mo kaka-duty. Karoon pa po kapangumusta sa atong pag-sad-sad. Amatod pa ni Maria Almentado. Tulo ka sabid plus usa ka bana, 4 tanan sabid. magpuyo na lamang yun. Sige lang, basi dahil managod na itong mga bata. Kaabot patas mga second round ang third round sa ilang mga concert. Well, mga Jamaicans and Jamaicans, speaking about the Saulog Street Party, presented to you by Tanduay, the number one rum. Sea Urchin Productions, City Government of Tagbilaran, and the new KISS FM 102.3, the number one music station in Bohol. We really had a great time. Hapsay, walay kakulian, walay pag-away-away. Mga buutan yun ang ato ang mga kaubang tagbilaranon o mga bulanon. For sure, dili na ito tagbilaran, no? Ibuok na siguro yun to. Nag-abot kay napuno yun ang ato ang Tagbilaran City Square Grounds. And I hope to see you soon next... To see you next year, hopefully. Maujud, no? Amatid pa ni Romeo, gipamaulan yud ko sinadsad sa street party sa KISS FM. Alright, bitaw. Wala kay ko nagpalabi sa ako ang pag-barker at to, pag-yaw-yaw at to sa stage. Kaya na, pagkaugma, mangod na ako'y hosting. So, ako gang gipreserve ang ako ang tingog. Pero still, the best. And that is powered by Alstar Pro Sound. Grabe, buto-buto, hagtok. Basta Alstar, yun, hasta panuhot, lagpot. Okay, sige, go! Mga Jamaicans and Jamaicans, Philippine Standard Time, it's 9:50. It's May 2, 2026. Well, happy Bisperas sa Dao. May dagang ko friends sa Dao. Well, actually, nawa ko kapamista kagahapon sa Tagbilaran. Pero daghan, salamat jud kaayo sa mga nanginbita. Daghan, kaning promise ko sa ong self kay tungod kay na ako'y hosting sa Hagna. Promise yud, ganidon yud muna ako inig panihapon. Ang ending, gitapulan, gikapoy sa biyahe, o namalot na lang dito sa plaza. kami sa akong bana.
1: Nararamdaman ko muli ang yakap.
0: Sige, go, go, go, girl. Kumakalabi. Sa tawagin, dayan ko for Chika to live on air. Para asa pa pumamiss na. May basa mo, sugod na gani diri sa Bohol. Mayo uno, every day is fiesta day. Because life is a fiesta. Tawagin na yan ko at 0953-943-7414-0938-80928-08 or sa Kiss FM Viber at 0952-624-8804. Hi to Peter Navea and hi to Shirna Liray. Shout out the echo, the land of Dreamland, Disneyland. Okay, thank you so much for locking in. Maayong morning, Kisarni. Erwin Sage. And also the Tunita Valderosa. Thank you so much for locking in sa Kiss FM 102.3. This is your Jamaican Air na si Hailey. Hi, day to Ronnie Perez. Hi, DJ. Kanindot sa imong tingog na wala yun ang kaigang sa panahon. Hoy, bitaw ka. Bantay mo sa panahon karon. Maupay pagligo, inigawas, agkot na dayon. Ano man na?
1: Di na madalaman kung anong sasama
0: at anong dahil ikaw. Na yun ta. Basta na bagyating summer, taas ang kurinti. So magpatuyang tag electric fan, aircon, so saan naman ako? Hayahay today. Bill sa kurente later. Sige na lang, maayon na lang na at least tungod sa kong tingog, dawain mong kaigang. Thank you so much, Roni. Napalabihan naman kong chika. Uy, sensya yun. So, oh, naman, once a week, rita mo duty. Tingbo na lang na tong chika. Hi day to Arlene Hermosa. Good morning. Shout out from Arlim Laundry Shop. They had sa Luway, Bohol. Thank you so much for locking in sa Kiss FM via Facebook Live.

0: Hala, kanais.
1: Wow, nice.
0: Kanais ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and gluta-IV drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
1: And introducing Nice Skin Skincare Line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
0: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
1: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
2: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
1: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
3: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Bye!

This is the new Kiss FM 102.3. It's 10:23, mga Jumegas sa Jumegas. At asan i-shout at ang mga friends na may na via Facebook Live. Hi day to Arlene Hermosa, Lindon Bete. Shout out day sa Bete family de sa Purok Uno, Pasi. Street Anislag Corelia Bohol, ilabina sa Bete. Og sa Senen family. Og shout out day sa akong palangga nga uyab na si Karen May Birad. Na nag-duty karong orasa ang pinkapunay diha. I love you. Hehehehe. Oh, apilan yun ito ng hehehehe. Thank you so much, Lindon Bete, for locking in sa Kiss FM 102.3. Yes, mga Jumegas and Jumegas. And also, good day ko to Imelda or Maria Imelda Gipayo. Alright, ni request ang song. Don't you worry, kasi ito nang ilista. Hi day to Arlene. Shout out to all nga nagfiesta karong adlawa. Uy, asa fiesta ron. Ang ako ang pagkahibaw is bispiras karon sa Dau. Sakto ba? Pista, ato sa i-search. Pista sa Bohol. Di apa day oh sige. May 1 kagahapon tag Bilaran City Pandol Hagna Taytay Danau. Danau. Then tomorrow Cagayan Inabanga sa Garcia pod nya naapod sa Inabanga o sa Clarin. San Jose Inabanga kadaghan ba day puni pista ugma day no. This time we'll never end. Uy, daghan niya kayo magpista tagbikoan sa May 3, tomorrow. I love you much better. Yeah. Basta kayo napay daguhoy, lila. Ay, ang bang mauna na siya, uy. This time I'll hold you up. O, kung ano kung sa manggani mo diha, busy-busy na mo fiesta or bispiras. That won't ever leave. Kung sa mukha busy, ayaw ka balaka. Hindi, ay mo alang ming background music. Hi day to Jobert Tangkawan. Request kog song sa A1, Every Time, Like a Rose. And Walking in the Rain, shout out din the icon ni Congressman Babaya. Belated Happy Fiesta, Tagbilaran City. Hi day to Jomar Aranya. Request kog Blue Sky by Hale. Watching all the way from Imus Cavite. Hi day to Chris Barcinas. This time. To Mary Rose Abby, thank you so much for locking in dia sa Tanday Corelia. To Enrica Dalenti, thank you so much for locking in. And also day to Neth Obgo. Request siya og tahanan kaniyang siya. Koan, kinsini? Si Neth Obko. Ob... Nawa sa imong. Ah, basig gibali ni Ogpo ni Bashir ko. Gibali lang iya ang kuan sa Facebook name. Okay, sige, go, girl, lalo. You name it, well, play it. This is Kiss All Their Requests, playing nothing but your requested song from Sign On Till Sign On. It's May 2, 2026. It's 27 minutes after 10. This is Kiss All Their Requests. This is your Jamaican ear, si Haley. I upset ko be. Mwah.

This is the new Kiss FM 102.3, the number one music station in Bohol, Philippine Standard Time. It's 9:36, mga Jamaicans and Jamaicans. Whatever you're doing right now, just keep us in your background. This is Kiss All Day Request. There you have it, mga Jamaicans and Jamaicans. Song from Jasaja Boys, Soda Pop. Because here in Kiss FM and Tagbilaran City, life is a fiesta and it deserves a pop. Naka-pop na ba di, ha? Speaking about pop, takla, oh, nalingaw jud kayo, wako kalimot sa nakakulo ni Ate G pag sa Ulog Street Party, sa Kiss sa Ulog Street Party. Katong gipatakla niya ang mga contestant na mo sa mga lalaki. Huwag ka nang pinatakla, ipakatulo pag yun pagtakla. We really have fun sa Kiss sa Ulog Street Party pag April 30 sa Sipi, sa Tagbilaran City Square Grounds. As in, nagbaha, gibaha og tawo ang ato ang Kiss sa Ulog Street Party pag bispira sa Tagbilaran City. And sa tanan mga nagsuporta, nagpaabot, sa tinuod lang, before the Emmy nag-decide na mag-street party this year, we had a survey sa kung gipangita or gusto ba yun musadsad ang Tagbilaran City. Well, due to the insistent public demand, for a taste of soda, so the wait is over, baby. The most anticipated street party in Bohol. It was a success. Og dili tungod mga ka-Kiss, og dili tungod ninyo, mga supporters, mga sponsors. Dili nga to ka-successful. Ka-light and also ka-bibo ang ato ang Kiss sa Ulog Street Party 2026. Yes, mga Jamaicans and Jamaicans. Presented to you by the Kiss FM 102.3. Yours truly, Sea Urchin Production. Tandwai Rum, the number one rum. The City Government of Tagbilaran and the Kiss sa Ulog

Tulog Street Party 2026 powered by Alstar Pro Sound. Gikan sa amo ang kaibut-ubuturan, sa amo ang kasing-kasing, dako, gayud mi kayong pasalamat sa tanang mga sponsors, mga presenters, o mas dako, gayud ang among pasalamat sa tanang mga ning support. O ang mga ning sad-sad kauban na mo sa Kiss FM. My little soda pop. Sa Kiss sa Ulog or sa Kiss sa Ulog Street Party 2026, baby. And sa tanan mga sponsors, no, thank you so much to Calvitos, JJ Seafood Village, Boholano Souvenir Shop, Mr. Pog Ibanez, Lick Lick Sutu Kill, Chicken Ati Atihan, Sir Marlon Delusa. Thank you so much. And also sa Alberto's Pizza, sa McDonald's, BQ Mall, sa Regaso LBG Trading, sa Coca-Cola, Nature Spring, sa Alturas Group of Companies, Island City Mall, and also sa Jollibee. Salamat gayud kaayo sa inyo ang pagsuporta, sa inyo amo mga generous sponsors. We hope to see you next year again, mga Jamegas and Jamegas, mga kasad-sad, mga ka-kiss. See you next year sa Kiss sa Ulog Street Party 2027. The most awaited, anticipated street party of all time. Only right here on Kiss FM 102.3. And this is how we party, party. So, kahit grabe, especially di po sa Philippine National Police, sa Tagbilaran City Alert, and also sa Bohol Task Force. Kay malinawon, walay away, walay kagubot, mga buutan, gayud kaayo ang bulanon. Kiss FM, basta Kiss FM street party, lami gikagubtan, ginahuwat o gipang sad-sad sa tibuok bol anon. O pwede no, o hindi raman dito bol anon, actually daghan po nakiksad-sad na mo ng mga kuan. Nakita ko kayo, namagay ko sa stage namagay ko sa stage, kita ko kong mga foreigner na ito siya ay na ganito ay kuan na ng mga ang hingyang sayo. Oo, mga Korean na po'y nakiksad-sad na mo ang mga European. Uy, wa na po'y magpapildi ang mga badyaw. Oo, mo to siya street party sa tibuok kalibutan. Bulano nalingaw ato oy. Dangan kayong mga foreigners na kigsad-sad. Sayaw po sila hawak ko ang beat. Oh. Oy, great day ko ni Ate Emily. Thank you so much for locking in sa Kiss FM 102.3. Hi Ate Em, stay beautiful. Thank you so much for locking in. Philippine Standard Time, it's 10:43. Once again, thank you so much sa pag-support sa Kiss sa Ulog Street Party. Because here on Kiss FM, this is how we party. Need a second round and pour a lot of don't you stop till my soda pop fizzles out. Basta ha, kita-kita, gihapon ta next year. Yes, yes, yes.

0: ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dapat usap sa bayad sa tubig. Kinahanglan mari dadon og ipresentar ang bill sa PWI nga imong bayaran og dawaton nila mari katurang bill ha nga wa pa molapas sa due date.
1: Naghaman na ita og kapilian mari nga di na kinahanglan mo adto pa sa PWI office.
0: Naabagyan mari ha, pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank o mahimo sa mari sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI o pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone kay di na kinahanglan nga mo anha sa ilang mukhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay ug ang Bayad Centers.
1: Adya ka mare. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi. Pwede na tayo bayad.
0: Ito tako di ay na. Tinuod na mari. Oy, nindot kayo. O naman gani na nga akong gibuhat ron. O nasa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kong mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawanan ko ng ilang programa sa radyo mali. Gisiki ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI para paghatag udog ang sebisyo o mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayad.

and si Mommy Osita. Thank you so much for locking in sa Kiss FM. Naminaw sila sa iyang car. Padaw sila sa dawis ni Lennon. Uwan ko, no? Ah, dagom pa mong gudiris tag-Balaran City. Sige, go, go, go, girl, lalo. Ito ng tricycle drivers, jeepney drivers, habal-habal drivers, van drivers, bus drivers. Paliho, kuya, eyes on the road. Dili ibabaw sa tuho. Dili ibabaw sa liyo, kuya, ha? Para iwas ang disgrasya. Alright, this is Kiss All Day Request. I got here another request song sa kinagwapahang Jamaica na to. Na si Miss Nasty. Song from Clarice de Guzman. Wala na talaga. As in, wala na ba? Right here on the new Kiss FM 102.3.

0: Chicken at the Atihan J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang gyud sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala gyud. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Bye!

have it, mga Jumegas at Jumegas. Sound from Miha. I'm missing you. Sa tanangipang mingaw. Nami kayong maghinuktok, magluog-luog, magtanday-tanday. Ngarong mga panahon, no? O niya nakakikamingaw ang tao. Do you get pagi sa kanta ni Miha? Nga, I'm missing you. And it's making me blue gayon. Gidoyugan pag yun sa inyaning kapanahon, 101, bugnaw, tugnaw, taligsik. Basa ang dalan, padod karong mga panahon na mga Jumegas and Jumegas. This is your Jumeganeer na si Hailey. This is Kiss All Day Request. Another requested song from our friend nga sa Poblacion Uno. Na si Daisy, kaya na ako na siya gimingaw. Kaya siya gigimingawan ko na daw nga tao. Sige, go, go, go, girl, ano? Well, nahuman natas ito ang pagmaoil. Let's move on to another song requested from our friend nga Nadia sa Buoy na si Jenny. Song from Karen Sita. Gusto ko ito siya musaya while gauwan-uwan. Kapalabayan ko nagtugnaw. Magpasingot ko na siya. Hala, go, go, go, girl, alu. Whatever you're doing right now, just keep us in your background. Philippine Standard Time, it's 12:26. Right here on the new KISS FM 102.3. This is a one-

0: Na, palayog ko sa akong haplas be. Sakit na puning akong tuhod. Moadora ba ko sa PHCI?
1: Mag-unsa man ka dito pa.
0: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa puning galit man nagtukar ng akong arthritis oy. Bata, pamanta ko.
1: Ay, wala na problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCI sa imong mobile phone.
0: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulon?
1: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
0: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
1: Bi, ambi na imong phone.
0: Ay, ora. Tugloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
1: O sige, good. Paminawan ni.
2: Eh. Mga kaabag, aron ta ka-availa ning PHCI mobile loan application, mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. Uni adto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong time password kon OTP. Kula na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibal-on ang pagka-actually sa loan section sa PHCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaaka ni nga ATM. Maura!
1: Nya, kuha ni mo pa.
0: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
1: Maulagi. Listo kayo basta loan.
3: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanunay.
4: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
5: Without you, I'd be lost without you.
4: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
6: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa tatak Ventura.
7: Sabi si Peter Pinyot, ako kami adto dahil itong gimulo sa kong lawas. Pero salamat sa mga tambag ni Dr. Ventura o ka Dito po ayun ni kay ako karo na wala na akong pang mulo kami adto. Dahil itong salamat.
6: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.

0: song ko. Pwede kayong mga ka-Kiss. Mapa-love songs, upbeat, OPM, local or foreign. You name it, we'll play it. Bisag unsang kantaha, bisan unsang orasa. Saturdays from sign-on till sign-off. It's your choice, your playlist on Kiss All Day Request.
1: Hello, Mr. DJ. Hi. Pwede ba akong mag-request? Yeah, yung pagkanta gusto ko? Oo, thank you. Mr.
2: DJ. Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
5: I am listening to Kiss All Day Request.

0: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay. Tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo
2: anak. I am EXL
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: matilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugat lor kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first nag-makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, nung ako gihilantan, so yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot yung akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
3: DJ Eggs 500!
4: Ako si Albert nga taga-dumagit. Opo, ang akong mga TL o mga pasakit. Ili, napagadungog na ko sa DTX 500. Akong gidouble dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DJ Eggs 500!
5: Mabalit sa mga butika.

0: dahil sa Globe 5G Network. Ano mang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe. Kasama mo ang Globe! Globe. Kasama mo! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Ann.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials. Adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng

0: kasama.
1: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
1: Drink responsibly.
2: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimmick-upan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kami dala, naman sa kong team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagang MX3. And then, ako giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw. Lami mo kaya akong tuhog. Until such time, every day na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mamata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipang-makeup. Kinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: love you.
1: I listen to Kiss All Day Requests.

0: Food Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
1: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first nag makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag na, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no give important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
3: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa tatak Ventura.
4: Ako nga nga naniswa na ako do. Dito, ako ay dad. Tapoy kayo do. Doon akong disposal. Lili kayo magawas. Dayon, akong ulo labad. Pero nakainom ko anak. Okay na akong panginaw dyan. Sa itong mga wala pagkatilawa na ito. Inyo dyan, ito lang yung inang. Dako ba sa gitipo sa mga gawas? Ito mayo mo.
3: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.
5: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: akong inon sila nga kamunta nan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na hindi mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

수놓아진 별 내 우주에 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 길

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po dang akong ubo, sakit ka akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa tatak Ventura.
5: Anyano, Agrinica, sitintesize na akong idadok. Hospital mangog ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yukumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang ko kanti ko mulakaw. Di na nga ni ko katimaan nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-update.
4: Tatak Petula, ikasaligan sa katawan.
6: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
8: Jig is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix, ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs, ang maghahatag og dugang kusog, proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
9: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
10: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
11: Hi! Baling malasa, oy!
12: Kung siya ka, Brad?
11: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
12: Kung sa manin mong ATM card?
11: Banknet?
12: Ano problem sa PHCI withdraw?
11: Sa PHCI, nga banknet manin nga akong card.
12: Abi ni mo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
11: Mao ba?
12: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
11: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na yung hapon. Nya.
12: O, siya nya.
11: Alamasag ko diha, bi. Para mintin.
12: Gamintin kag numero?
11: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
12: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
13: escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit, the Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
14: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
17: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikeup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kami dala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo, as in, ako ka nagsuon, nung gamit na siyang MX3. One time, nung loko gihilantan, so yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi, pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot yung akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
18: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
19: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Macarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.

0: excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yun. Nasa unsay sekreto ni mo, Mayor, unsay vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
5: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
8: It's a cool summer season at Evanson. Get a free aircon when you shop using your Metro Bank credit card. Enjoy lowest installment price with your Union Bank credit card or instant discount for GCash users or avail of buy now, buy it later for 24 months stretch installment on participating credit cards. Evanson Rewards member ka ba? Get a free electric fan or free delivery on wide selection of items or free installation on select aircon. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID. Avail of 0% interest installment from a great selection of appliance and gadgets. Or enjoy 50% off add-on deal or free chooks to go EGC with fastest 20 minutes approval. Save your fuel cost or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat to your personal shopper and buy everything online at Evanson.com and we will deliver right at your doorstep. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store, Evanson. Visit or connect with the nearest Evanson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Evanson lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato.
9: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-249148, 247874, 249955, and 250581. Series of 2026.
10: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3 and mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta ug na siya gamma nutrients. And kini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe.
11: Kumusta na kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
12: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
13: Without you, I'd be lost without you.
12: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo ulit.

0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa tatak Ventura.
4: Ako na nga naniswan na ako doon. Kasi po, ako'y dad. Tapoy kayo doon. Akong disposal, lili kayo magawas. Dayon, akong ulo labad. Pero nakainom ko na, okay na akong Panginoon yun. Sa itong mga wala pagkakilawan, medyo sila yan ginang. Dako ba sa gipekto sa mga wala, kasi mayo mo.
3: Tatak Ventura. Kasaligan sa katawan.
5: Time Jig is brought to you by Ryzen Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Ryzen Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.

0: dahil sa Globe 5G Network. Ano mang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe. Kasama mo ang Globe! Globe. Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!

buhay. Tumalo na tumakbo hanggang nakarating sa meritiro. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, nagkakatakot eh.

Upuku no ako, buang ko no ako. Wa ako mahubog, nagsalimuang lang ako sa panumpa sa kababay nga matod pa niya. At tuda matapos ang iyang pugmang ato sa lubnganan. Apan di ay, gitampok ang akong buko-buko. O gani apakining saman, samad kini nga halos ko gani ikamatay. Kundo na kay kasakit daw sa kamatay.

0: On sa to, taas man.
1: Kumagot ka maminaw. Bangon, unya kalit ni hilak ka. Ang buklano na unsa ba? Natahap ka sa akong gugma. O sige.
0: Ah, din sa din liyo, cry and cry. I don't know why, I don't know why. You suspected my love.
1: Okay, ah. Hindi ba sila? Tuhu iu akong pinili.
2: Okay na.
0: Please believe me, oh my selected.
1: Sige, sige. Pag-utlan ka ng kinabuhi.
0: You are the boundary of my life.
2: Okay, okay.

0: I promise to heaven that your is the lovingness and mine is the painfulness.
1: Okay lang.
2: Kunang suga sa kapalaran.
0: If the light of the horoscope.
1: Uy, horoscope! Horoscope na po? Inyong kunga suga sa kapalaran. Suga ba? Ang suga niya, siga ba ka na? Okay, suga niya. Horoscope niya ay?
0: Unsa man day in English of kapalaran.
1: Kapalaran? Ah. Horoscope.
2: Mapalungan ko sa lumanan.
0: It will brown out into the grave.

0: above your grave, please don't forget to planting rice.
1: Unya?
0: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory of Magsurban.
1: Oy, ako. Lapid, anang, kanta dyan. In memory of Magsurban. Anang, ano man, lapid dah. Ikaw man, oy.
0: Ikaw may nagkanta.
1: Oh, ang ako ba? Above your grave man to. Oh. Unya? Sunod. Ang sa'yo kong ingon. Please don't forget to planting rice. Planting rice.
0: Oh. In memory, Magsurban kay ikaw may nagkanta.
1: Oy, ikaw ay. Kanara bang nag-compose niya na kanta, ha? Kato si Anhing Mingoy Lopez? Namatay na raba. Huh? Kalagor ka nito.
0: Uy, so may labot ako. Nga igor ang ako ka-translate.
1: Puro mag-ibinuangan mo yung kanta.
0: Kasi ibinuangan nga yung mga ipa-English. Hindi na English na. Ha, akong English is sabotable these people.
1: Oh, mawin mo yung Englishan.
0: Mawin ko to.
1: Uy, may pag-uuban na kanta na ko. Jewit na lang ta. Ay na lang appeal niya. Translate. Jewit na lang ta. Sige.
0: Jewit na?
1: Oh, usmo na to.
0: Sige.

0: ayaw kalimot pag ibot niya ng itong na mga sagbot. Uy, hala. Hala, kalagun ka, ana. Ano yung gibunoan yan?
1: Kalagun. Pero dito ko, ha?
0: Uy, hindi ka ba itong imang hurdin? Kaiba ba? Imang lubot, ha? Ano kalimot pag ibot? Ay, ano itong mga sagbot, hala?
1: Ah, imo lagi lang dito. Wag mo lambot nga na.
0: Kaya imo na, uy.
1: Nagsulo ka di, ha?
0: Usba, usba.
1: Usba mo to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige. Okay.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.

0: sa buong hugasin ay swak. Konting tubig haluin at babulain.
1: Wow! Over sa bula, over sa bisa.
0: Liit na jingkong patak sa buong hugasin ay swak. Ang Joy 1050 pack hanggang kinsena swak.
2: Ang Joy 1050 pack hanggang kinsena swak.
3: 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test.
4: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe.
5: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.

0: Tigawang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what a-
3: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Naulian na ka ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka ma?
6: Wa pa.
7: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
8: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
9: Mag Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
5: Naulian na ka ma?
10: Gahapon pa!
5: Ah, kuya waoy!
9: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
11: Alagang Unilab yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Yes, yes, yes, yes, yes. Once again, good morning. Mahjong, mahjong, mahjong buntag. Kaya sa mga kabisdakers, no? So, mga kabisdak ito rin, mahjong buntag. Kaya sa nine of welcome na sa itong programang Bisdak 102. Yay! So, meron sa rin yung pambansang ating, ating jing marag baji. Yes, pero ang tiil marag lucky. Ana Ramana. Well, anyway, of course, yes. Anong ganap mga guwapang manana. Ato ada dayong. Atong istoryahan, syempre, ang mga ganap, of course, labi na kaya. Mapagipaghuman in town, no? Sa kasaulugan, sa ato ang kapistahan, no? Sa ato ang mahal nga patron nga si Senior San Jose Viva. Yes! Basta na mga nagpista diha, no? Congratulations! Kaya bisag krisis, nakapakaon gihapon dyan, no? Galamihan ka ayong potahin.
1: Ipaibog, raka.
0: Kabalo man ko. Yes, that's why, no? Nga ka na nga. Alamihan gihapon, tiga parangin gihapon sila. But anyway, kanang tanan na yun, no? Pahinungod rag yun na. Ah, diba? Yes, pahinungod rag yun niya. Sana na to ang mga grasya nga nadawat na to. Siyempre, mauna nga ato silang i-congratulate. Yes. But anyway, of course, salamat kayo once again sa yung pagpaminaw. No? Adlang Domingo, pisa tres na sad sa buwan sa Mayo. Pas-pas kayong Abril, mga kagalaan, no? Grabe kayong ato ang mga kabalaka. Yes, sa buwan sa Abril. Kaya syempre, ang ato ang gasolina pertig yung kayong taas atong panahon, ha? Pero wag siya pag-usos. Hilanat pa to siya, no? Giconvulsion, not try. Yeah. Borna na to siya ginitubig na perti na yun kayong bukala. Ay, opa. My God, nanay namundak, no? Ang mga namundak na karon. Yes, mayang buntag sa mga namundak karon ay grabe kayo kainit ang tubig. Diba? Yes, ang mga babasa na ganun yung mamundak na ganun yung magpag-greet mga kagalaan. Ay, ka, lagi-lagi i-greet. Lagi mo, ay mo pamuak. Nga nyo man, mamuak man. Ay mo pamuak. Ato na yun yung i-greet. Oh, yes. Basta na ganun yung mamuak. Ano diyan, no? Ato na ganun yung i-greet. Dayo na siya. But anyway, of course, salamat kasi pagpaminaw. No? Bisa ko na ito live time sa ito ang FB page. Sa ito ang The New Kiss 102.3 FM Bohol. Sa itong webpage www.kiss102.3fmbohol.com. Yes, samaan na nga laban-laban ang ito ng dapit sa hindi bagol, kagbagol. At okay, pa-shoutout ni Uncle. Oye, parang away on dang, no? Yes, sa tanang mga baga o guait diha.
2: Hala, kan?
0: Oh, yes. Ang ato ang mga baga o guait diha, no? O mga lumalaban pa ba? Yes, maadyong buntag. Sa ito ang mga kavaga diha guait. Ana Roman. Well, anyway, of course. Palagi, sago kayo ng mga mo-ak. Ay, nga ka nang ganahan, nag-ibitan sila mapag-greeting. Kasi, ato, may wandang na yun ito ng iba. Ato, na yun ang i-greet. Ato, na yun ang isibya din sa kahanginan. No? Nawala yun akong background, ano yung bed, ano yun, no? But anyway, of course, yes, hindi mag-oil ka o bagol para kayo magbagulbol diyan. Ato, na yun, magkasugda na yun, nag-i-shout out na yun ni Angkol. Madyong buntag, yes. But anyway, of course, dagang salamat once again sa mga nakadasok na sa ato ang programa. Ato ang number one nga listener. Grabe kayo, why samas ka aniyag, no? Si Conce Lopen. It's me, Conce. Majong bunta. Yes, ikaw siya unang tugbong sa itong FB page. And of course naman si Erwin Sage, mayong buntag Erwin. And good morning, Kakias, watching and listening from Florida. Wow. But anyway, thank you very much sa mga taga-Tinago diha, no? Ang nakadungog siyempre sa Pagpamino, of course, ni Ars Attack. Yes, laban lang. Good morning to Tonita Valderosa. Yes. Masyang buntag, labi na sa kinagwapuhan nga si Medwin and team. Good morning daw mga kabisdak. Ikan sa Canada. Yes, Canada it jumpers. Anna Ramana. Lagi natin ang sarap paibugo, no? Why not? Why not? Kamayin ko nagyod ko. Oh, Canada. Oh, Canada it jumpers. Laman. And also naman ito, Philippines. Good morning, di ay nito, Philippines. Good morning. Yes. Magmayang buntag sa buwan ni mo Ate G. Grabe ang tao sa street party. Yes, yes, yes, yes. Ay! Grabe, nabuak yung bito to siya tanan, no? But anyway, I'd like to congratulate ang ato ang mismo, of course, yours truly. Kauban akong mga DJ. The Kiss 102.3 FM. Yay! Ayan, for a very successful 2026 sa The Kiss sa Olog Street Party. Yes, o, diba? Kaya grabe kaayo ka-successful. And of course, among pagbansay-bansay ng mga DJs, no? At yun, nakita ni DJ Haley, of course, na post, which I am really like, na-overwhelmed akong beauty, no? Nga, nagaingon nga, grabe good ang street parties, ha? Kiss 102.3 FM, yeah. Dili na good kinahanglan o kin ng mga kinadag ko ang mga artista. It's really the brand. Ah, diba? Anak mana sa maibog lang. O, diba? Wa ko nang ilad, no? Kaya daghan kita ebidensya nga bisag asa da pita, daghan kaya po kag town sa ato ang sa Olog Street Party. Wa ko nang atik, tinuod na siya. Hindi mi piling one, no? Mga DJs sa Kiss 102.3 FM, hindi mi piling one, no? We are really, of course, the number one, the only one. Yes, diba? Wala mi kita wag o hing bukal gibi itong gabi una. Ay, pabukali pa kung ba? Lagi-lagi atong iparahan yun na. Kailan natin pamuak ko eh. Yes, greetings the eye, of course. Yes, Giovanni Roel Humawan. Yes, it's indeed a very successful event. In spite and despite, of course, nga, as our city mayor, Honorable Mayor Jane Yap declared nga ato ang mga events ipang postpone or it's not canceled, but it's gonna be postponed, no? Kaya, tungkol sa crisis, layan na po kayong mahapi-hapi, tamalis o diskot, tanya, ang uban in town, na utas na in town, pinalits gasolina, no? Yeah, may mga bata, di kayo naman sa kais ng mga motor, sa mga ginikana, niya, pag-uman di ay, no? Kalas kais gasolina. Ayaw katawa, baby. Yes. Okay, naigo man ka. Anyway, of course, yes! Mga nagitawag nga, ting nun unya taog?
3: Baga kagwa
0: F. Kana. No, kasi yun tagbaga kagwa F. Yeah. But anyway, of course, yes, nagparayan gihapon na ito mga aktividades. Especially, of course, I would like to say thank you so much to the City Government of Tagbilaran. Ang ato ang mga sponsors, no? Daghan kayong salamat, syempre, na nahimog yung posible ang ato ang mga events, no? Sa tagsa ka mga events ka na itabo karagabi. And of course, I am also one of the hosts and we are also one of the hosts sa mga events ka mga panghitabo. Syempre, especially to say thank you so much, labi na sa atong sa Ulog Street Dancing and Ritual Showdown. Congratulations! Yes, no, congratulations, syempre. Sa ato ang champion ng ato ang Barangay Poblacion Dress. Congratulations. Ang kita ng mga nabilang sa top 5 sa ato ang sa All of Street Dancing and Ritual Showdown. Salamat kaayo with my co-compares. Ayan, si Host Grace and of course si Tita D and also si Ma'am Gloria. Ayan. Anyway, salamat ka and congratulations. Of course, salamat kaayo sa city government. And right after that one, of course, ang ato ang mga uban pang mga events like si Mughuni and we have also the sa Olog Street Party, which is very successful. Tapon, nakaingon jud ko, no? Kaya dito ako sa Luon, I was hosting a groundbreaking ceremony. So, nag-MC ko. Kaya kayo niingon, no? Nga, kaya ang, hindi, na-shock lang ko kay I was wearing our uniform na sa Kiss FM. Ngayon sila, Kiss FM, di ay kasus ginoo ko mag ito ipanghambog sa kong anak nga ni-attend ko. Nung sila, pero tiko na kayong daghanag tao. Anak. Mo lagi. Yes, of course. kanang kanang okasyon gipag-abangan gyud na nila. Of course, mo ito nga, we were never expecting na ma-push through gito siya due to the crisis that happened, of course, recently, no? Sa ato ang sanglibutan. But anyway, huwag po nga pag-ampo, huwag pa dahil ng tagihapon nga mutuog yun, of course, nga mahuman na gyud ang tanang problema sa kalibutan. Nagpadayon gyud ang tanan. Yeah! Adam ba? Malagi at na ipanay. Salamat kay Giovanni for the very nice compliment na grabe ko nagtao sa street party. And also ni Ryan Palakwachan listening here in Kutkutan, Valencia. Hello! Yes, ano mga taga Kutkutan? Salamat sa inyong pagpamino. Nangutkut na ba? Ay, kot-kot tayo taan niyo ay kay si Ryan Palak. No, di ka na siya mangot-kot sa kot-kotan, Valencia. And hello to Kai Zamora. Asa tama, Mr. Roy? Barangay Dao. I would like to greet, of course, right after sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ato sa Barangay Dao, Villa Santa Cruz. Love it! Yeah! Ay, diba? And speaking of Santa Cruz, Viva Senior Santa Cruz, Viva Santa Cruz, and congratulations also. Siyempre, it's a very successful event. Gabi ang Diva Ding, together with Miss Inday Ring and Mercy. Dito sa may Sibukaw, ayan, sa Sibukaw. Now is happy, happy fiesta, and shout out especially to Joey Patayon. Ito ang from Proudly Management, yes, ang ito ang organizer. Nalingaw gyud ang mga katawhan gabi e, Dai. Nalingaw gyud ang mga katawhan gabi e. Salamat gyud kaayo, no, sa inyong pagpaminaw sa tanan. Oh, love and kaayo, no? But anyway, of course, thank you so much, syempre, to the event organizer, no? Successful abong show dito sa may Sibukaw, yeah. Santa Cruz Chapel. And of course, naman, salamat kayo pwede sa ato and congratulations also. Yeah! Congratulations! And Ren Zane. Yes. Diba, bukal na ganito, big boy. So, Ren Zane, of course. Yes, construction supplies na mga contractors. Ito kahapon nga. Init kaayo when I went to Sandingan Bohol for the groundbreaking of a new resort. And then, sa kainit kahapon nga mura naging naluto ako ang mga buktoin, mga kaigalaan. Oh, grabe sa pun kaayo ang pagbundak sa ulan. Yes! Ay, kung ako makuyapan, sa tarin ng mga isigpamundak. Ay, di ba na lang tang? Anyway, of course, kay Zamora, sa daot na mamis na karon. And, of course, ang ito ang tagline sa Tagbalon City, the life is a fiesta. Kung mamis na ta, buhigid ka kay Mayo 1 pa lang, hantod sa katapusan, busog na gyud ka. Divine. Inaatik ko. Patikatik ko dyan. Alala, sige na, bangon na mo diha. Ay, bangon, mga tagalabangon. Ay, tagbilarano, ano? Yes, mo na nga. Pili-pili lang kita kasa sa tapita. Labi na sa hagna, no? Nga, tibok buwan ko na magpiesta. Ang kara barangay. Yeah! Lagi ko dyan sa hagna, no? Lagi ko nang surrender o pista-pista. Nabarag ko nang nagyod ko nga di nagyod ko mabuhat o gingani. Kaya Mayo 1 pa lang, bisperas na. Pagka Mayo 2, fiesta na. Pag humanda yun, fiesta anang barangay. Bisperas na sa laing barangay. Fiesta na sa ugma sa laing barangay. Bisperas na po pagkagabi sa laing barangay. Di na mo on chang! I know, right? Mo na nga pang mata na mo. Hindi pang gusto mo, ha? Daghan mo kapilihan, pamista mo para mavusug mo. Walang ilad. Ang ako alang is, yes, you have your freedom, of course. Nga, ganaan sa gaganahan. O, imbitaron ka, mayo. Huwag ka imbitar, ha. Aglong-ag imuha, o eh. Ano, Romana? But anyway, of course, Jonathan Abadingo, nga grabe kaayo ang contestant, syempre. Sa ato ang Pakis Contest, no? Yes, ito sa City Square Grounds, no? Na, usas sa ito mga contestant. Kinagopuhan nga si Jonathan Abaringo, maing buntag ni Mariatan. Usas sa mga kinagopuhan nga parking boys sa my City Square. Salamat kayo, Tan. And good morning, ladies and bungot sa itoy. From Jimmy O. Bohol, happy fiesta, Senior Santa Cruz. Yes, and barangays in town of Dimiao. Shout out to all PGBI guardians. Nga,

0: And good morning also sa Hilda Chicharone. Shout out sa Del Pilar family sa may barangay Buoy. So always namin na sa Kiss FM. Of course naman, Del Pilar family. Yay! And of course, dili sa Angelao Tang. Lajang buwentang ni Wadi Ha. Samay so daan ni Wadi Ha. Pang hotag di. Sige, dapat ay manok yung taok. Nung orasa nga parang na mag-init naman ay magkana mo taok ng manok. No, come on, no? Pang mata na mo. Parang di bumurag manok nga neng taok. Hotag. Fire ka. But anyway, of course, hello to I and good morning to Doris Kaluyong. Salamat kay Doris. Ang pagpaminaw, majong buntag diha, no? And also naman to Dr. Ronald Inting Pumatang. Good morning. Ayan. And mayong buntag daw ni Kagawad Roger Melioria. Just may kanap-napan, Corellia from Doris Kaluyong. And hello to Mime. Greetings to my pamangkin, of course, no? Ganda birthday. Ayan. Happy, happy birthday to Princess May Amekulov. Ayan. Happy birthday. Kantahan po natin. Yes. Happy birthday, Princess May. Ayan. Sa pamangkin ni May May. Yes, sa mga Amekulov family. I love you, of course, as usual, Ati Aldo Fernandez. I love you. Morning at the Jean. Nawala ko tungod sa kadaghan sa tao sa Kiss Party. Shout out dere sa tabako. Nawala ka? Di sa mga kanindung de Edgardo o Tara. Nga, hindi makakay mawala. Basig, di sa po kadapitan na nawala. No? So, parang gimino ka, no? So, basta king doon ka dito sa street party sa Ubay. Charil! But anyway, of course, salamat kay Edgar Otara. Tungkol sa kadaghan bitaw, no? Yes, and you are thinking kanang huot na kaayo. So, syempre, mawala na good ka sa inyong mga barkada or kauban. Wala na naman sa palibot. Good morning, Edgar. Shout out ko sa Baloka family na sa Maribuhak. Salamat ka. Ayaw, ha? And also naman ni Jessa Tukmo, good morning! And shout out from Lobo. Ayan! Takla siya natin at alas 7.51 sa Dili Pata. Siyempre, mupadayon sa ato ang programang Bisakuan at sa pagpaminaw sa ato ang mga nindot kayong paminaw ng kanchwa. But anyway, of course, dangan kayong salamat siyempre and akong i-introduce ang atong pinakabagong partner siyempre sa kahanginan. Yeah! Congratulations! Isa ka ng Kiss Friend Pamilya, ang Regasco LPG Trading. Ano ba? Salamat kayo. Usasaot po din siya sa itong sponsor sa ato ang Saulog Street Party. And thank you so much once again to Mr. John Lumanza, of course, of Bohol Gas Saver. Ayan. And I would like to invite everyone, syempre naman, no, nga, ang kanyang ito ang Regasco, mga kagamaan, gasol, magaling sa no? Tanki sa gasol. Yes, hindi siya gasol. Tanki. So, available na ni siya, of course, ang atong Regasco. Daka na tagkapilian, no, aside sa mga other brands, pero syempre naman, para sa convenience at food na to. But anyway, nana ni siya diha sa may the O bus terminal. So na tayo ato ang LPG. Yes, Regasco, the O terminal. No, nga open is siya every 7 a.m. to 6 p.m. Yes. And of course naman, ang pinakalamig yun ani, of course, no, kay ang LPG Regasco sa the O. Muilis ni siya sa tanang klase nga tangki. Yes, appeal ang tangki de guerra. Mayilis din siya makagalaan. So, ato lang tanong, pangitaan lang dito, of course, syempre, ang Regasco LPG Trading. Yes. Ang ato ang Regasco, LPG Regasco the O Terminal. So, makita, dako ka na siyang signage din, ano, makagalaan. And of course, very nindot kayo, no? Kaya sakto na sa pulang timbang, hindi kayo mura, bito ka ng uban, malangkat, gudin mo ka ng Vokton. Wala siya ng pinakabagong partner, ha? And, ay kalimot siyempre ang ato ang Regasco. Ayan, muilis din sila sa tanang klaseng tangke, no? Sa tangke sa balay, no? Ang tangki sa baril nga ato ang bida. Natangki nga mga gazul na if ever gani nga mura og na taganan kay mura retire na kay mura og adi na piskay tanaw na tong tangki. So mura na ta magtiyagaan ang tangki ha. Well anyway, what is your problema? Kay poyelos ito ng tangki. Plus, napagyot tayo, free Suki card membership. And nakalami ano niya kay natay free Suki card membership. And at the same time, natay 12 plus 1 nga benepisyo. May bawa na ito na ha. 12 plus 1 nga benepisyo. Mga kagalaan. Free and fast delivery. Pag yun siya for delivery, wag yung problema, no? Kay kompleto kayo sa mga accessories na sila, no? Yes. So, nakalami kita kapilian, of course, sa kanang Rigasco, it's not just all about katong dako kay nga tangki. Muna nga, lumalaban o ginasyo ang itong Rigasco, mga kagagalaan. So, ay kalimut ha? Yes, ang ito ang LPG Rigasco, the O-Terminal. Naanag yun na siya diha, no? And for one more time, nakanindot good ari niya is that mupuli good siya sa klase-klase ng mga tangki. Ayan. So, mga kagagalaan, of course, I would like to say thank you so much, of course, sa ito ang bagong ka-partner, syempre sa kahanginan, at sa ang Rigasco LPG Trading. Yes! Na lumalaban ka ayo, no? So, of course, ay kalimot for one more time na atay Rigasco, LPG Rigasco, the O-Terminal. Ayan. So, lumalaban kayo na siya na pizza available. Na ganyan siya availability. Na ganyan na siya diha, no? So, larga-larga lagi tayo na pizza. But anyway, of course, yes. Salamat ay kaayo. Once again, of course, to Sir John Lamantao. Yes. Basta siyempre sa ato ang mga why, no? Usa sa ato ang gitawag na ito. Nintaban yun, ani, no? Nga mag-promote yun sa ato ang Rigasco, mga kagalaan. So that is why, thank you so much once again to Mr. John Lomantao. Di ba nga lumalaban ka ayo. But anyway, of course, yes, ay kalimot ha, ang atong Rigasco, LPG Rigasco, na nasya diha sa Dao Terminal. Di ba? Na lumalaban ka ayo. Okay. So, thank you so much once again, of course, sa ato ang usa, sa ato ang pinakabagong partner, ang ato ang LPG Trading, Rigasco LPG Trading, or ang ato ang Rigasco Dao Terminal. Yes. So, mo na siyang available lang yun na siya. So, salamat once again. Ang atong Rigasco, ano yan siya? Go, go, go.
1: LPG ay katuwang na ng mga Pilipino. Ito man ay sa kusina o negosyo. Suhok, dekalidad, walang daya ang timbang. At siguradong safe. Yan ang datag Rigasco. Kaya Rigasco ang patuloy na pinipili at pinagkakatiwalaang LPG brand ng mga Pilipino. Ano pang inihintay nyo? Halina sa Rigasco. For deliveries, please call 8642-3333 or sir 917-899
0: 9589. Salamat kayo once again sa ato ang LPG Rigasco Dao Terminal. Yes, located in Shaw Squares. Yes, my Dao Terminal. Dakan kayong salamat. And of course, I would like to say again sa atong mga sponsor, dakan kayong salamat syempre sa
2: Nice!
3: Wow, nice!
2: Ka-nice ba?
4: If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glute-IV drip, visit at Nice Skin, the Bohol Glute Shop.
3: And introducing Nice Skin Skincare Line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
4: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
3: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
4: At Nice Skin, the Bohol Glute Shop.
3: Nice Skin, the Bohol Glute Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
0: Yes! Salamat once again sa Nice Skin, the Bohol Glute Shop. And of course, shout out syempre sa itong kinagupahan ng si Ma'am Nice Alava. This is a Nice Skin, the Bohol Glute Shop located sa may upper ground floor Altacita Mall. Pinubanan siyempre sa iyang mga kauban o mga trabahante ng gwapa kayong mga nurses, of course, para mag-drip ka na to, syempre, to make our skin so nice and fair. Nice Skin, the Bohol Glute Shop. Dagang salamat. And syempre naman, thank you also as well, syempre, sa ato ang usas ng mga ato ang nagpadayang gapon ng suporta. Gikan sa
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
0: And yes, syempre naman, nagkakaing salamat once again sa ato ang Kogon Commercial.